0: Ta nondaya khasanga noni, nondaya jima te, seri dinzing yawan jitong te ri. Ta tiandang indu, seri ga ta dinzing yawan jitong te, nge kele kele maa lui ga jen ya. Seri je puka nidian na, nanyong zije pe hito tis nisa yen la. Ramba soso wa zotsong deka tong, zije zanzog ji, dache zi pe zije hito mong che wa na, chong tong. Wazo seri tong, tongsong che je rewa ye pa ri. Zije pe, yon tabu guwa niya rongye cha kewon samara tawde zochi zochon deka ka zeche namba la serai nyo ka xiangchi yawa nidong nga la yinju zigu pa jingka zizi ye.
1: Bertang shilu sori yonglu ta song tuan jaywi niru ju tab tang
2: jong chua kanta di song hizi ni di tan lang tuan no ni ling maru yue.
1: Sengkin namba, tata cece seng yi ba ne, kamki lung ting ce de tang lang tuan xe bi le cing tiri.
2: Che nambi de tang lang tuan xe bi kamki lung ting seng ju ro gas xio.
1: Nga cui cece lu seng nian ce de tang la seng kur xe jing yue.
2: Cece nga cui len cing la do nang xe ju ma ji ba nung ru.

0: Ami Pala Yuan Ti Yuan, Gadin Chala Dabu Mesa No Yi, Serin Sandro Jia Lo Chin Rem Dini, Sam Tun Jia Lo Jo Kaji Da, Zongli Zazi Li Nyung La, Nyam Nyung Yang, Chimbre Su Toba Xiong Yu, Shilo Nindo Nyehilo, Kong Lo Chin Rem Yola, Rang Yi Jia Pasa Payul, Ru Chondal Do Gang Chu Pasa Yi Bi Gong Si Chung Chung Yi Zu Di, Payul Jia Chi Din Tun Kong Kaji, Li Nyung Xie Ni, Xie Chung Xie, Din Kong Gung Wen Yuan.
1: 今年让你家普山安全学会广播党部的不特别重要了还有家有没有病的那么了雷气穷穷稀破阳全去了其实他的这样给他肉冲的给他所着做的这里可就做你的他当初你当然你东就给了老的龙的怎么你东你需做就了可就怎么不如拿着天这一浪其实对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 tuni kangzi zudu zamba tini chumri gangdi kari kapcho kandri yume tini nidri tola shimchuk chel uri nidri minza da nidri tola tonan shuk chibu chigduwa wadi kudzamba ti chumri kapcho tili desamburu minza sunyate gozo yil dazu longu lungwa nila minza tindri tungu nidri shuk chibu yuwa yil chi tindraki nidri mangzo la chogli chini shuk chibu yuwa maari shingli chini shuk chibu yuwa maari ta darangki minza nidri su konzo ilani ya nyu tindri zonzi ma konzo lini chashina choi chu junshi tongi tola li piyan tona san tindri dagzu nidru yagi tongshi na pingu yungsi ila yubom chibu tindri sudara mangbur yuwa ra ta konzo nidri ti dagzu nidri tungu mangbur yuwa ra ina rinne mebe sinne ta mi ju nang ma da san chi rung bala zong nye chu ne ta uri zong mu zong sama nye yungge ina nyo sama nye ta uri chu nye ki padu ta nidri samba mewa su da li ya te darangki wong ta nge cha shang nidri nga rang ki su nyo li ma zon na ya nyo ma nang sa nidri la yungge nidri tu nye kang nidri za konzo la konzi sumbi sam ki yu
2: ta tina samba di su si cha wu ra mang zon da kanda su chi chu ki jik nyo zong chi nye bala ki la
1: o
2: Tadi di tu nanti so cawro.
1: Right.
2: Ni kudu la caca satu sini saya de mangce, ale susu caca satu macam kono cilo la ale lobjong ini de, dende dua dua.
1: Right.
2: Susu yang kadu de payu la yang.
1: Right.
2: Payu kiji tunggu ini de, dia ngundu caca yang de ya logik semji kiji cium ini de, cerai ini de, di cewa yang sanglo de kena.
1: Tā tārāngi nā nūsīngi lā, tā tārāngi nyam yungsi nā tā lop chūng chīsā wā, tā lop chīngi lā, lop shīwa tī nā lā nā yīl. Tā tārāngi chāshāng nā, tā tārāngi nā tā pūngyāsi nā shūk chīpū nā tā tūñi kāng zūgyū nā tā shūk chīpū rā yuā mā rā, nā tā zāmbā rāng nā tā chīsī nā tā chīpū rā kundi kundi shūtā shūk chīpū mē bā chē, tā tārāngi sōsū rāngi tā tūjī kī nā tā kī kāpā nā kī nā tā pējī yā sā mō rō, tā tūñi kāng zā kāk zūgyū mē jūmzī kāng zī yī nā, tī nī tī nī chūmrī kāng lā kāp chū kāng zī tā kū mē, tī nī tō lā tā sōsū rāngi shīm chū yāng chē lā, lō jīk zū tā lō nī zū tī nī yāng chī bā yī lā, chē shī nī lā tē tārāngi nā kōmbā nā mā sō tū tū tū pū yā sā mō rō, tī nī yī tā mā tū rō mēn zī sō rā zū yā rā sō nā, gō nyam nyam zō yī lā, tī nī lō jī bū rī nā tā lā yā gā nā tā nyū jī kā sā jī zū yā tā ngā, tī nī zō tā mā shī tā mī chā shā shūk chī bū yā mā rī tī tī, yī nā chūng chū yī tā bā tī nī zō lē kā rā chī gu yā gā nī lūk chab zāng rā chāng tū bā, tī nī zō mā tā tārāngi mī kāndī tū yā gu mē, mī kā gā kāndī tsā gu mē, tī nī tsōng rā kāndī yā gu mē, mī o gā lē kāndī chū gu mē, tī nī gāng gā ū tī kāndī tū yā gu mē, chab zāng rā nyam zā hā khu gu tū bā, tī tārāngi gu dū dū dū kā rā yā tā mō nyam yung sā bā tē zā yī tī zā bā, tī nī tārāngi nā mū tū nī rā sō tā bō bā sā tū mā jī yā yā,
2: Inda
1: lopji zinti nangdu ina lorin thangbo na lorin shibasa la zinti nangni ang sumban jishan changyong mi.
2: Rizhi ta tina zinti lopjo yao nina yangzi tuzu chola matamse yang.
1: Rizhi ringa yang
2: nusin dula. Hayu lele liki pyo
1: dung. Ta sosra nzi lopjo nzi ta machi nye maro yo sudur chi chini chasha khutu chimba sudur si ya ta. Rang sosra nge chasha sadu chewe na lopjo nga yao yung minduwa subi da nzi dunga duwa.
2: Ta chik jo ni chik mayong nja
1: sudur. Ta yane nzi risha la mi chik susu sem nangla gashin tang sosra nga lega tila jangbi zidung sin nera lega 장비 가신스네다 티스셈 나다 고 레가데 치아스 미스미슈도 요나 레가 칸데 치네 고 담아라 용기
2: 네네네 레즈레즈 다 탄다디 브라소도 이네리 탄다 스메소도 스도 다 키랑 존겐군이 조르바 근데 야 레가 치니 그제나
1: 레가 친게 다 우봉 김장인데 당 티니 닥주 롱바랑기 이제 타는데 미각돔니 미쪽기에서 요엘 티니 로브진 로마 각돔니 맞음 나서 요엘
2: 아 나스타 니스타랑
1: 스로
2: 제제제
1: 닥주 티니 에 카레 티 멘제티 시선보다 티니 멘제티 용법스네 자 깊상고지도 유교고 년가 시켜 티니 닥주 타조 긍족 파스 생기디 총다수 긍족 파스 생기데 딱 닥수 수야고 닥주 당부 당부 닥주 미 tsokpa mi kengru pasi tsokpa si yari
2: labda di di
1: ta kutu zama nangsa ra
2: reba ra
1: nangsa yin zanpa ta dagzu lega chingi mangza uri piri rujanya ra ta kunzu la ta nreji tsokpa kui nangdu dagzu la ta uri susu kim nasi na cha susu pyo na yubi nyongzu suya zhuya chidu dagzu tsokpa kui kengru kusin ta uri piri ta nreji chosu si yara ta pasi zina susu yurangi ta lungba si nere payu suda si yara o susu yurang ta piri pisa kuji kuru susu lungba ni yubi nreji tsokpa suya zhuya su ta dagzu tsokpa kui nreji ta kunzu la kari nreji ka nangsa na cha 소선 차습속의 초근 뒤에지 딱서 민고래 강도 파스 당시에 그래. 아. 딱도 뒤에 강도 파선 전에 강도 파세 올에는 딱이네. 알아 소리 직치. 되네 스비엔 소리 직치. 민자 소리 직치. 상 소리 직치. 장바 소리 직치.
2: 아, 링아.
1: 링아 요리. 네. 다 다른 게 차셨는데 아, 상다대다 민자 텐존이 딱도인데 민지 공도 쇼기. 가서 딱도 넘벌 민지 튕고 죽집으로 열어. 되네인데 민자 대진이 직치. 민자 대진이 소소 직종. 되네 상 텐조 민자 대진 진 카레 공지 십시 텐데 쇠. 디니 대표 체험으로 디니 상다 보여드니 수요 디니 대국진이 내가 직 수요리 뭐지 팀도 다그준다 시빈 수요 규제 팀도 다그준다 다 롱버스 내려다는다 시빈이 튕고 나도 열어 시빈이 피해지 예상으로 다 투진 차신나 중리경도 그 미개네다 있는 쉬네다 양은 이제 김장 충네다 양 김장 가르교네다 시빈 마상 지시나 영화라 팀대서 봤다 다른 게 중리 갑조도 간도 왔음 팀 다른 게 시빈 수요 대로 그 시빈이 고소 디니 다그준다 알아 디니 망해마 다그준다 루주를 열어 디니 유리는 봐 어떤 차셨나 우리는 이제 예물로든지 별을 이용했네 차셨나 별학생들이 유들아 쓰면 그걸 별학생들 굳이 망박하고 오면 누가 경제 가르친다 우리 별학

Lhasar Tsobari. Rangxiong Jiong Dengwei Jie Shuji Wang Jun Zhen Tong, Rangxiong Tungkong Bu Yi Dengzu Shuji Bu Zhang, Jiekeb Rangxiong Tungkong Jie Xichep Degib Guan Zheng Ou Cundur Kyuba Mazi Song Hie Jiong Nong Ari. Rangxiong Jiong Dengwei Jie Shuji Yuan Ba, Rangxiong Jiong Jie Zhuhi Gama Tse Deng Jie Cundur Zoshiong Nong Ari. Xichi Nyek Zhe Jin Ni, Zhongyang Ge Xinkam Kuyuk Song Shub Dekir Cokchung Zhuba Yi, Rangxiong La Nyerub Shiju Zhebi Mang Tso Ji Yibu Hujar Ju, Te Dun Xeri Ka Jun Yi Bi Nong Ne Dun Som Ju Yue Jing. Khabar ju te dun sheba nyek zab dun tong, yekur te dun sheba som yubi chu, dukur she hyuk che wii juegi nyi tsu yubi ri. Te dun sheri ka junyi bi nong, lhasa zhong cher dun jewi juegi jobji yubi nong, dukur she hyuk che wii juegi nyi tsu yubi tong, yezi zhong cher dun jewi juegi nga, loka zhong cher dun jewi juegi jik, ningzhi zhong cher dun jewi juegi nyi, chamdo zhong cher dun jewi juegi nyi, nachu zhong cher dun jewi juegi jik, ngari sakui dun jewi juegi jik ge tsu yubi tong. Ka junyi bi yu gu yu gya shi bi chu, ku yu dong zhe wi ne dun sum chu sop dun yu bi nong, ka lung ba zo ge ne dun gyo sum dong, xe kam dor hik dong wi ne dun junyi, ce zhe ba zo ye, sa ru doru ba zo ye, demi ba zo ye jie cu yu ba zhe. Da ting ter dun xe bi ne dun ka, denyin zhe yu zhong cher dong se gui ka la nye drop xe ju ra zi chui xe yu ba zhe. Dang u nye ne lo jia dong gyo mi nga kuwa dong, bo yi wi jing zhu dong ne lo dun chu dong nga kuwa ra deng zhi xo chi. Lo yik lang ni tang la pyu xebi yung taito li kong je, nye tong nyek zadu lu dun chi lo yin rindur xezi nyek nye je shadro lhasar biwa tong. Yung taito li kong je tumi roka kyo nga yi, nyen jib den la ngar hyuk denbi sarji lo yi long ni, tang tong ma jia la jang bi ziwa zamu chunpa ra xeba ma zi, pa ngar che xe tong tun chi ya zun je sambi nyam jur yung ngan ba xebi, zamu wi gasu toba ri. Xinda nga bi ci nyek nye, nye tong nyek zadu lu, Gang Tang Mara Namso Gowi Docho Lhasin Damkyung Zongto Chobari. Dari Je Gang Tang Mara Shwebi Lamche Sheyong La Sheli Yeyo. Ngo Hing Tangwi Chomo Tong, Gongra Ba La Gweba Hing Yueba Tong. Gang Tang La Shwejura Gapo Shigen Tsui, Namso Gor Yin Rangyong Kamchi Zidok La Dawa Tong, Sheru Lu Tsa Je Yiwang Chokyuk Nyong Rui Shekin Yueba Re. Shetze Nyekuni, Duyka Gyogubi Hema Lai Shetso Tsenri Yechik Kemo Heba Rangyong Jong Shetso Tsenri Kongto Logo Chobari. Re. Xie zhi de bè zhù nang dèng zhōng gò jian dù jiò jiò rò gui dì dòng gui xie bì jiò dùn zuò rì mìng nì, qì lì kèng wàng gè jie xì nòng wà zhì. Rang zhòng jie xì zhò cèng rì lì dùn bì tùmè dòng, rang zhòng zhòng dèng wì dòng dàng kè lòb zhà, lòb qìng kà, dì yìn xì zhò cèng rì yìm zhù lì kòng jie qì lì kèng wàng gè tùmè jì, chùn mè jià lhà zhàm xie zhì lì xù yù bà zhì. Xie zhì nye kùnì, nòr sì bù yì nè lù xìng dà dòng bò nì yì bì bà zhì, nòr sì dòng yòng kùr zhù nè zhù yòng zhà xì bà zhì. Zhong Yi Tong Ngan Barking Na, Jia Yong So Xer Tong Xipi Ngan Zi Yong Bap Dian To Li Pi Xiong De. Xin Da Tong Po Ni Yipi Bar, Jia Yong Jia Xer Tong Xipi Ngan Zi Yong Bap Gor Tong Shur Chi Jie Tong Ca Sum Ye Sin Ba De. Dui Chong Ba Li Jia Cha Sum Ca Nga Par Yu Ba Tong. Par Zi Dui Chi Tang Po Li Jia Chi Chang Jik Ca Jik Tor Sung Yu Ba Ri. Xie Zi Nyek Zai Ji Ni, Jie Si Xi Chep Kang San Jur Yong Li Kong Ge San Jur Rim Ra Chong Tu Cho Ni. Kele tong jiwi senzin chimzin che dun xia xue cien din zo ju nze yun ne cu ngor zhu xeba ma zi, sar gui bi zhuwa ren len jiba zi. Xiankam kuyuk bu yi, xiankam kuyuk chimzin ju jie gen kruwa, shi qing ming ji. Kele tong jiwi xiankam kuyuk chimzin do xi de, xio jiang bi dagui dodam xeba ni, dagui dodam tong xia gu zong zhi xie ju ron yun do tong yu. Dun ke tong zem ni jie dagui xie gu kira tong wa tong, chimga ne dun chung za la chim dara cheba ju jime. Nye tong nyek zang a lor, jie kep shingam kuyuk chep kong jie, chim li chong zi ga khen la chepa me chui bi, jie ki jie tong gop jia ngap chu ngap dung ta ju xie de, ke li la wen cham jie non chui yo sang ge kuyuk zhun yue jie sung ba ri. Zha qiar pom ni, hu bir xue chun tun bi ne zui tong. Ne zu po kui jie ge shop li ki dung yue la ying ni, jie kep gen go ki si o yun leng kong yung li kong tong, chen xin nyur si bu yi, jie kep ru ri tong ngue zo trep so ju tong nyam zhi to. Hubei nezi pokui shuo la nye che tong, gobde, qimtsong ge nyorkui menju tomri so, zhongyang ge gebshu ngue po chikik ca nga hiyam zhu xie ba zhi. Sengen nabazo, terang ge duisa sanju huizara.

미야 lombo yundo ratan la lunjo ter zo xian yo ba captain lombo yundo ratan ti xia wo la so ma fon zhen bo che che ye zo ba te den ba di san ni ni ma zai xia te la nga me do ko lombo yundo ratan lan do go san de yundo ratan xian do jo ta ji ta ni ma ti ji ke nga la ne xian yo ba captain ndo ka cha mo ma ga ja xian na ju te la ma ke zer ja xian no ba dan de te ni a tu tu ke to to a tu tu ke tu mo nam ga tin ka ja ke da tin ke ri ni sum ji zi pe xian kam do ri la rab ja yin dan se do ri la te le top cha che sa zen la cha chang ba ka ro ser ba te ri ta ja tsamba karbo zojo tala la tele topja chesa yole mari la ja tsamba karbo ta sabro karbo tar ke namcho tamcho karbo zumpo chu de chen dunya karbo sarso alan dune la ja tsamba karbo te chiga ra da gungla jele le thamnya dalge thamcha alan du sen do chala che ye pamba nya che me che yeng odo za to zo che che sa la ta chogar cha thama che bom bom je kor ke gone ke sa nor ba tan du la nya wo chi je ke kor kan ta bo me to chi be ka alon te chi ta ta jen sa ke na chu te la ja tsamba karbo ti ke ma ra sa ke yo ba ka ke sa nor ba tan du ya ra sa mu ngo lang o chu lang o nyumaxia, xeimaxia tong song na beton, tamzen gyurmexia durdina la nexen yo baga lacha tsamba garbo tixia, yinlo tamxen joxonda me lo tsegi lo tanda, lawa hala meba sarwa ta tamlan dobexia lo tungtondela, kezam norwa dandu lungon denda za zongwa da lo.

0: Bejun lonchi nyintile khon kangge lonchi linchi
1: jachi wisenge namba nga ne bejun lonchi nyintile khon kangge lonchi je sanda chiti linchi ge gege lozang ni ma yin deni choma la chande chahi dile hye deni londe goma ge nona ta nga zo za sin ji ba ge deni ta lad ge kort ye ngi ge nang de de zo ni ta lad dan je bi ge to ni san zan ji kor le deni ma do de ji san de shi ba deni ji re ani to ni de so dan je ni nga zo san yi ge zo ni ya ge ye ba re deni de nge la deni zo de ni ji kor ni ma sa hin do de ji zo ji de ni yin zo dan bo de kan re se de ta go ngo to no bo mo ro lo so to ge den je ge Tani yigi tizu yinna Ani lada ki chi yinbi ngiba yoka mese Tadala shidanga ta ngansu ngiba meba te Ngansu lundi goma no hiyo shi Tini dira ta go ngu la soba tizu lada ki chi yinbi ngiba mena Lada ki chi li yinba ka tuen kano nyiga duus Tere Tini dira ta gondor hiyo re Kanar go la soba tizu di lada ki chi za mayinba Ani tuen kano nyiga re se dila Ming dan ming chachi Ani nyiga re se Ta mien korona juba pe na nga zo kangu gu ngô tabi Tani jama doju do tabi Po moju ngô tabi Wo shewi gu wo tabi Ani ro ngarawa ju ro tabi Tani kecha go tabi Lo gatsi yin ju lo tabi Ta teso te zawi chani Ani mien lan juba tali echi chandu yor Korona de jiru mien rubo chishi Ta mien ki chakizin juba la yang yobar res Mien ki chakizin juba pe na

Sengi nama tsu kongkhanza, nga lisi tso jo pa hira nam jaye. Ta ta linje ne sengu tsukpan tene, pyo jo longchay nyentre le kong kamki longchay ta pyo jo binzu kongki nyam nye sipi, changbi yang hipi lingdo lisi ri. Terengi lisi na nga tsu nama tsor, na chu dungpa nga ma pa di la pa pi lingdo, jachi ne dam li lisi jo pa timba juye.

0: mela ta kome ka ja ta bla ri lu su re ren dron ba ta nga lu sa je ke ba ta ji dong ma bi kyu lu ta ta ta pu mo pa ma ta zon pe jer kap tu po na zo wa me ji se ye jer kap pu kan zo lu na ton da ke ke ta ka la nga chi na da ma an da da se king ge go ne don se pon jer wa te ji ge nam jun de be ke ta ji yin sa na lu me jer tar ba ring mo nga ta la ta ne ka yen gon ma an da la ba da o ma na pe me hu ta
1: ko hon la sem ba te ne dun ki nga ma pa di la pa pi leng ro ja chi ne dam che 레치 쭈바티리 레치 쭈제바티 지미레치나 센츄리

Nienda la chong lo misi pi. Rong tong sing chu ni jie san min rong kutu. He he. Konzo ni chen li song je. Yong zong jie deme no dri pi pa li li kik se. Chichuk la momo kampo hi si si zui ti ter yon. Ke yong zong jie dong la jie te. Ka ni adra kemi do yin yong zong la sung ni de ba li. Kan kang yon ma zi. Me chichuk la te te. Sing chu. Rong ke to ti so tong. Jema ngani nyong tu hi gui pi rong ke ngay teru yi to chi sa ro. He sing chu la halam hiwa piwa hin he. Wen te kwe ming ni shishik to mo la ti. Ke tewi che ru tong ti su hin dui pa li sa ma sa zi me ji. Me ko la mi lo ki te ti. Ma zi na duk jong re. Ke he ji kong pi ten hi tsong ma rin zui zang tong. Shama la par chang zang li shen nong gong to yong tsong ma hi shama to. Tani shedur aja dhoma la chen la tu to tunjur. Gongzi na aja dhoma la je kason tse lhama ta chabo zu. Shalo jingwan zhan ni jingmo nyue te ko nyi je nyang tu si. Gongzi cha je gong zhan ni aja dhoma la je. Dono rong nga zhan nyue. Sonyi menkong la dachi shiban zho gui pi nye so ya po chi. Sangyo dachi ma chan wara cho kong kong yong tomo cho. Dachi cha song na hyo si za cho. Je nen je he. Yang zong jie ngay zupo dema thangmar men kong la jie shibar nro gwe sam. Ye lar yong tuwa de chong. Acha dhoma la jie gamne jie yinri te thong jie. Ka ni tuyan la nyewe kecha te churmi tong. Mo te nop lang se nyi tu yorwe nyenda la tong lanzi gadu chen tu nyormi yong ma hi. Nyi nyi par yang zong jie da ke ka hin yan long. Ngo la chui jie gora zong ma sha. Te je la to shiri hi che te te tong ro tsar te du me chong zong shi she hi yin da je ka guk ti de. Te nyi yin nyen ra la zong la lo gu pi hyo pa nga po ni song. Kong ro kar she ma she ki me la ta na hyo ja ca po kong kong me para she ni ten. Tsui tar yang zong je sen chang hyo hyo shiong yong mo tar le zang yin pi ka je de je me me hi. Nyen ra la che ni ten je gong zang ne a cha duma la me li lang. Ngun la cha song shi. Te je xe gwen dwen to halang kyo tsu xe ka zang ji rin don la karma shu yin dwe pi tsui te. Me ta zang ke gi kong ni te kar tong yue pi. Me sambara. Ayan zin. Zhong qir je ma ta tso tui xe bar yon tu tsu nan ri ziong la. Kyo tsu xe ka zang song ji yen ni a ja dwe ma la tui kong li tuen di ka song tong da wara kya song dang gong zu. Kya tong yin pa li xe ka li ma zi bar hop di ya long. Kangpa mbuk tun zui te tope chung chung ke mik lan zepa hi che te, yong zong la. Nge nyi men kong lan ro, xie xie ba tong, yong zong je. Nge la aja la che, xie la ya po che tong, nga a chue me. Je sen ku cui to te tar xie chong. Ter aja drama la che, ron na che sar jindu. Drapa nge drapa re, je xue yin mu dong la yang cing je ta zam xie. Ter na mo chung chen de le pi ngonja je la ta tong po ta re. Yang zong a cha dhoma la je jen nian zho xin, mui sambara tangdong xio pa qiu cui de ti dha ting ga je je, pomo lanzi di di cu cu je ya long. Yang di di cu cu je dong pa zhu je, cha po pa gong li ma tong para lo zha song. Qian zara, zhong qian nong ge ma da da na, zhu pa nga zu zhong se li chung a yue tam. Yang mui sambara, o, di nga aman de bu la si zhong to do bi nong a li me je xie pa ka man du. Mö tatar san yin tani zon rong ki tozu gongda xie gu min la yon dangja maji kame shun. Yang zom je ne cu natso la san lo tong yin ming ni tse jik to a cha dhoma la je jinyik to son. Gong zang ne ko ni menkong dun jor. Menkong dun na mö tapar tong yi menkong che xu de yin bi. Gong la ta tong da la ta me bar ne pa tong, ne yo. Men pa so mö cho tong cho yo pa ma ze, men len sa tong, ange ka sa. Gangtar mingkong ke tongcha yueto jo mi kinte xalo no jang gangsa gangne ma imbalab yuwa tar chibi. Yangzom je mingni mingdun je mtsola ta yin. Mi sambara, ndanri ma mongpo gongni tunpa yinam nyamde yansin kenpo shi. Acha drama la je junga chenpu mingkong ke parchang kashi hi juje, kongchong hi ke nongtun zu. Dele mingkoy chenpe jarik mihi jeba hi tiyong. Ko nyi je jake to ne me she ko la she mogo we kecha hyo yin.

0: Mingke chun pi jari mihi jabate. Nong tu yue pi mingpa pöme te na cho la xiapxion ngon chik xie je. Mingpa pöme te hachong tè debu. Yongzong che langa le cha xibu kongza. Teji acha drama la tong yongzong ni xiangwo tupat. Karcha tue pi parchang kaki ju je. Xiarir kongpa nakong xik nong tu che. Mingpi me chong ting to xie go am cha chik yimi mihi pi ngwe po chomo xie jar je. Mienpa te kongpa yen xik tu son te gikung no ne dra mada pi pöke chi to ne. Uk tong, uk gom, xie kundum xie je, me ta chi chong xie si. Ko ni shen to lo je, acha drama la je gargam no ne japor mingpor zang xie tuen te di no kya lu. Kaso nyen ra la je, yangzong la zuk pi jakar chenpo te tong sar me. Kandre yangzong chi yi la, tering xio pa nyen ra la, zong lan dokar jago ne pyu sin yon. Shi lo de ta zong nang yong. Zongzha xie xin pi yang zong la. Bomo, kongpan de rong ke chen tong che me pi sama ya po so a. Kala lan zen na de zong zen nang yin u zuk xie ke me. Ke yang zong la sama ya po sa ge pi kata yong yong xie pa yi la koro. Wen te tacha acha drama la che mo la zuk pi ka yu ten na de nga rong chen che kun chuk la cha pi bu sa tele chung a yu pi. Tsandra nong ke chapu busi kayu chung chung ta mi la ko wa tong da. Rong ke tsindi che pama ni lhapa chente. Me sien nong me dewe nong wa kempo shik shung. Yong zong te tar samba aja drama la che mihi la. Hi pi ong to tong yong popa kero tong misi. Aja drama la che dermi nong ke pali zantro te me dun tu yo te. Hyozi so tong. Nye hi kichi tong shidar shina tu. Nga la tochi zo war chwa me. Ni xie pa xin ni kub rong ke mik tu. Je ma ta ta tsoma rong ke leka re. Je yong char xie chong. Yang zong che zupu ta chi njung tu matu ngon la to chi zor mu chuk pa ta na tuen che tong pa ta re. Ta tar nyin song rin me kong pi shen nong to ke chi tong. Shi dan da xie. Sama zo vi tu su le ke kong la tse chu ro tong sama zo sar mik de ti de.
1: Nyin ken che trubo na ba tso. Xiang la nge liu nga pi nong dung ko la ndo tu xin wo tu xie na. Liu nda nong la, drakar tong trongso chikbi yangzong trongso nguchi nyenra la chi chen to purza song. Nyenra la chi zengkong da lhasar yu. Zengkong kye la karcha tuipi yangzong na xa li yin yu. Acha drama la na, nyenra la chi zanda yinpa tong, jun to takar dekin ko nyi chi pomo lhanzi tong acha drama la me. Yangzong nyenra la chi zengkong to jirwa tong, acha drama la chi chen le che yung le muchu xin. Jonsen na tangto yangzong che zupu detong tse lume la menkang te taki shetun rogo pi korso tindu. Nyingken trobo na batso, terang ke pejun lungting nyingting li kong kongke lungting che zongri lugu tsetong hebi le tseng che mundi zangrong le tseng, me to tong mala hebi liu nga bata nongden tsoma hui sasong. Jemi le tseng no mutu to rungtam te liu trupa ta nyingri kyo jiyan. Le tseng te zongri bata nyingri kyo ken, dewe duzo wa lo dotong, hibhir chingui ken chungra yin.

0: tang gong jie din tam na chu tang ni tang lü yong xia zhu xue lam tang
1: ni zhe din zhu ni zhe jue tai suo di tang lang duan lin qin de ni lei
0: da da xin gu zu bi le jin de ne ge jiong long qin nian qin le kong kang ge long qin jia de tang lang duan xie bi le jin de zhe

0: 新疆那边做更宽松，俺的列车的人家把天气修正严，第二个列车呢，儿童躺卧打扫马老板几股稀巴东，目前接人个年年我都接东，年年我平安，现在凌晨一万移动数，弄点考上宅的学业。
1: 人气没路接接帮忙啦，虽然这个没多一点呐，确定度假恰半别古别，那拉准备确定值班者。
0: 那啦，儿童堂我打扫马老板几股稀巴的小姐姐，主播新个链接，打入家人那里，儿童人那里，别忙把几个男孩们的坐车节目也不坐刚洗鞋里等个，天大人都。没住日要动用卡楼个建筑用那下马路过马娘子中的通过呢路过阿叔街头他一不记得的那个天哪也拿到路过阿叔街头把马子打到浪索啊你就不哭着路过了小别子如今弄个高了些个坐骑卡叔街头把手机偏向前不我学着大家忙不弄个直到这边神经方面动高弄个高了些个你忙不是把这敲到这些个他天哪也拿高了些个弄rupa kuwa no na kaal jyate chi chidinji dindu xozi. Chitunga rupa kuwa tenay na tsoma ga gawanda ma tau dewanda jital ngunjin chichu xozi. Tenda yindu koron nunga jicha tukak jaya nari, ka jaya nari, linsaya ga jya. Tutsuwa na yana ta chidin mombo jindu doyo yinze. Ma gengu jiga ngune xi na nengu ga nabal pinja tong zugi ga rupa tutsuwa nunga sacha tanja. Tenda ka pintu chenpo yo xuzi. Te ma chi la lo yan chi ngone xi ga na nang chi peji tong zupo ka tau tangi tosol pinpo chenpo yo xuzi. Te zipa chi ngone xi na ta ruk nyangza za tang na nengu nupa pinji tong teni soso ka zupo ya chie jil tau pinji tenda ka nupa waji tong teni la para ta genkar tosol tang na zupo la jie ku tuji. Ta ruk te tu jin da ta se che tong nyam ta tang to na ge ka ji tong zuyip deji teni nengu nupa toji. Tien rao ga chaxi soji la supa ga nupa chenpo yo xio zi. Tine la para ta gengka la tao na, jama tong yinda ga ngotsa rai tesa chi na, pa tere chie je tong. Ta rupa tien da yina, ki tong ga odu no lo yin rayan chan zi jen tini, rupa kuwa te ma tan te chie je zo chenpo yo xio zi. Tine tien da yindu korong go tong da yina, rupa ta tongpo go ndi, cha cha pa nong ya ki, ka le ke le cawe cawe ya chao na, te rupa korong ga jie tong, rupa korong ga nupa te soma chak nong tan te zi. Tani rupa kuwa ki jaram na la, nga tsu ku jekati nyam sa jena, pa nuka jicha te ma kuwa no yung tiju ka nupa chenpo tante kyo zi. Tani ki tong ta ruka ya na yung, ruka la, shenji ka rupa nrama da la ting chen, tani korong kong nupa yung nrama da mongbo yo kyo zi. Tanda yindu tani tatsa peji tong, ge gaj, tse rinj, de tong yung ji, tosu ka nupa chenpo yo kyo zi. La para da ta rupa kongda ji ya na yung, rupa saba de ya na, ya kyo zi, tani rupa ngamba tong kula chin sun ju, jama kanda ju. Tanda yin na, nol ma jena yaa xio zi. Pa rupa sabag ruka no la, chika ga jaya na ri, jao jaya na ri, kaal ga, lin ga, tuzo tsungma chi tobo yin je tong, di ma chi pa la, xia suba tong tele yaa xio zi. Da gunga suwa da yin na, chika ga jaya mongxu ten rog yo ri. Te yin na yon, ruka tsungma chi ga chika ga jaya te yin na, gunga le, jacha jada nye xio toji tong. Jao jaya na yin na, wo chia tong da na yon, dao ga cha, su xia tong, dao ji, pa xia tong, dao ni, gunga tong, dao ji. Tien nong yin ge gal tong, len la

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zhenggu.
1: Detang guna seishue ji banglang manuwa xigu. Seishue ji langdur mahina nga chui lingqin xiongtang.
2: Tadong yongjia xiuji ji la rupa de rukit ma payandi sama zoni richi ke jinga nga zo la kanda ji zo gresi sena nga ma me chang za tong chana de gale gale ya chawo zo tini gale gale ya kije dino la jaka ji yan rambo ka je guwa na yung rupa nonga nupa de kuwa non tante zi gom tsi de tele torno xio ze tenda yindu rukit tunji la gawa zi ji tong rukit tunji la daso de malaba zi ji zo chenpo yin ji de tenda yin xio ze te tada nga ma xiuba non yi re Sinjing Mintong Tong, Kal Nong Kal Siya Ta, Mintong Na Mombo Chodo Tse Hingar, Tendai Yena Ti Nong Jicha Ti, Rupa Nong Jicha Yaw Hiu Ti Ti Nong Na Chondo Yo Di, Tendai Nga Choga Ruka Tungji Ti Tso Chimbo Tse Ji Ti Ji, Beolu Suri Ga Mingyong Ka Chie Ka Nong Tong, Rutong Ga Pia Nguzir Njang Ba Tong, Lore Sa Wa, Lukam Cha Kang Kamara So Wa, Kandang La Pia Ba, Luhi Pia Wa Su, Pia Nu Ha Chong Chimbo Ye Ba, Tendai Sa Yeng, Tendai Yendu Ma Choga Rutong Yena Ri, Ruka inari, Ruja inari, ta gongta yuka mandawa ongi rupa tig zotong mandawa mambo yohyozi. Zotong mandawa gongta inayon pintu chenpo yodi. Tienda kanshi zombo te mutrowa nga tsoga sanra zonji tong. Laparata ta rupa jik ngoni hina rupa tienda ina tula mandawa jitze. Rupa nonga jidingi jicha tsoma hitoba jina te pintu chenpo yohyozi. Kaxenda inayon rupa ga kuwa nonga tupa kuwaji. Tenda yina, ta tsingri to timbu taso, luso desong ko chejo, pia misipa yapo yin xiozi. Tenda yindu, nga zo tohi gondok gwo ni, ruka tunji ko taso malapa zeji di, zo chimbo yin sari.

gongde nongdia ka sang yoba noni ka nipa de mche che renge nye nye wo tse zong xiu tong nye nye wo pian xi ba de sa xi tse jing ya bing jia de song xin ju mene xin ju tse ba ye na ma che ge mche che nongde du tse sun xia che nye nye gu ji nga rong tso wo zu yun nong du jian de diao ran nye gu ba tong le dian ka ma chiu par chi gu ba li do yong a chi gu che nye tar nian dong yin xie nia jin na ha jong ga qi wa yan tan xi ge dian da ma ji ba la de song xin ju ri ji ke jing ge che da che den ji la sa ma ma zu ni zang ko sang zang song na yo ma de xie ge yo ma ri xi ga si nye nye ye tong nga pa l nya ya ma ra na nye cha da yin na qi wa ge nin ka qin bo yo ri dian da sa xi che ge ma da ma xi ge ngun ni jie na nin xin jie la nye qi che dai ni ji par ti nya gu pa tin ke jing ge ne ga si kore lenje go onge yupa ngamo longo ya tong gomong ma nyama tu pa tan ra ka nga theso na ningong ga chi chi che ka chon tong ka ma ye che tong tu so la nga so tong ni chou ji na ra pa tram ji tong le ka ga ka le ma kha ji zu gi de wa tong ne ko tu pa ga pin da chen bo yo xi zi tian da yin du nga chon da yin na ron so zo go zu po so ni de yin du ne to ma cha pa chi gon da nin chin re yona kaba la so ba la ta je ne ma khu pa jin thi pa te na te so ni ga le ka tong yin da ga me che no ga ji rang le ka mo bo chi thu khu jan ru pa yin du nga cho ga cho da kon ra chi ni ne te chi tong dem ba chi nya tu pa che ji te zo chen bo re ding ga ten da yin du chi ding ga ni ji nya ya te la go mo nga cha nya ji tong pa nga cha long ji a gon da nga cha ma nya na so so go zu ge de nga ne to ga nga so to pa tong le ga ya bu chi tu pa Sozo go ruran chi tu je, gung gung da ma nga za nya, tini xiupa nga za ya long, sozo go zubo tong, tsog kao zong ma di ya ting to pa chi, tanda chi zong na, che chi gin no ni, nye nya wa tu che, che na mandi pa mung du, nye nya wa pinya tong, nupa yong, tan tu sa ri.

제니 츠탐동 츠탐 리조테니 요안지구 폴리세라이자 츠탐나 몬챠와 츠체진자 츠탐 옌비 츠탐자 부카 존현 자네동 티상수 부다옌라 세레짐 츠탐 떠데옌 토챠옌바 마지 츠탐 몬챠와 로페 주바옌비 부카 힌옌 자네동 티상수 비더보 미바동 다동 자먼데베 농지예바리 츠탐 빠팅자 츠니 폴리 총제자 츠탐나 조부다옌 Nombar jioni zubi, wendong dimba ya yan la, siray zima chitang patin razo lachu jeba yanbi, ndo mozong xian, rumo tenka ndo naka kaxi jia, nechen jiwi nong zi dimba mazi, wendong mudimba ri. Nini, chongda jia dini yawan jigu, chongda na chongze jia, mizu chanda yanbi, tenji danir kinji, tenji jebi chongze la, gukur dara chongda mrawa ji chumi wendong, chongda di tenji danir kinji konar madu mongwe, ma yin jia yu ji zi ma chu. Chongda zi mi rima dain da sabwa mi ba tong, ndu ma li ba su jia nong san jiang sai. Samne, zingu chanda yin mi la da gu. Zingu chanda na, zowa song ye nare nyambara jia yin mi la da wa tong, kiwi xiu zong tong, ndu njir ka zang xiu ba jia yin mi la da gu. Yane, serai xiu zong pi ji de, ya wan ji gu ba la, puli chong zi jia xiu zong dain da, tian ji ni mo tong, nya cha du yan su ye la. Serai zima mongchewa tenda duyan saan miba tong, labara tenji zebi dachi miba re. Dewa jingji, zijiba namji, ngibara serai jia xiozong kya chong xian, tenraan onzong tong tenji nginzi. Nyatsa duyan su yebi serai nyogu. Ngani, chongwanga yewan jigu, berna serai ka nodong zhuwa. Zima, yesu chu mongbo la dachi ziguba de, nola teni serai la jinti mayinba do yemi tong, Zhima nani jinti mayinpe zhima nginpo yemi. Sire rire la, ngao zhuwa qibarxia yebi, zhuwa nyong na, dewa dinzengja yinji to. Sire jie yaw la dine, dewa la jinti mayinpe nonsi yemi jie la dachi zagu.

0: nam jwa me chu long som je kamar chu chiwe yo che nam khur che ya che ji pa chin dai sebda chi chong ani pasan chen dun sar lakpa ni pi wi da sha je to cha chu to long cho chi ni ye gu ni lakpa nam ji kamar chu re sha je to nam khur che ya cha chu dren du hi ta da wan di za da kama gi jor tang dai we te la ti ni che na cha pa gi pa chi tin dang bo re che dao te sebda chi chong ani pasan chen dun sar lakpa ni pi wi da sha je to cha chu to long cho gi kan da da wa je pa ti gi cha chu ti dang bo re chi dao
1: Tani pada yipa ka xin ba tsi kuala xin na la, tsi pa yiga, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin ju, sun ju ji ji kuala yin zi kuang ka. Da kong linga ni ka pada yipa ka da xin do di xio sar ko, xiam la tarin ka zaka tsi jo kuala ngu tu xio na.
0: Tani ta tarin ki zaka tsi jo xio na, tarin na pu me ta lu da wa yipu tsi pa chuao, ju da nga pu tsi nye ni, riza pa san, ka ma jial, jung chu sami, chui chi za tun, ju wa zer. Onto xia da hachi no tu, tere namgo na kaji namgo ri. Nga du chuzo chuk jayi da shiru chuzo chukpa nyi la dosu tansam kaal. Saang ni pyoetsi doon, za penpa, njong chu saa chu. Naang ni pyoetsi ji, za nima, njong chu meni. Yi ni pyoetsi go, za dawa, njong chu mea chu. Ta indi pu jo loto kyu tsar.

0: Rosu bimi dumbula, tsire mi du nambaja.
1: Tsenle perji ga zundi, jadar musu lambandi.
2: Jonam tso, tada chi chi singo tsubi, lin tsin dana, bio yon lung chi yin chi likong, kange lung chi chi chi chi lin tsin, tsinlo ga zin lin tsin chi, nga lin tsin di zo shun wan da chun yi. Dirin ga lin tsin na, tsala jaga, mutyo ba gyo, lo la dimbu ngi gubi go dang. Hinzhuo ke jie mei zui ding jia jie, qin ri qia de hi ji gu ru. Hinzhuo niu ge, ye zai gan zai xie gui min gu su, nan dui ka sun, zhe di xi yu. Xian lai xi ti nan dui na xin ru.
3: Bei xi wei jin zhu dong ni, lu dun ju dong ni ho ra, zhu sheng ku bi ding zhe ri xue.
2: Zhou nam tsu. Chala jaga, me da gansar tuji yubi. Yaza ma shi chi, me shun nam, yana, bagi chi, dun labo yu. Dambu. Chala jaga, me kyo ba kyo, kanyin si na. Ge. Misa li ri jia, la jie min khin ji, chala jia me kyo. Ni. Rinpa dambu dang, ninpa. Sunpa ki chi, me shu chi, kong su do bi, chala jia gu chi. Meishue jie hi tien zhu lu ma ni wara, cala jia mi kyo. Sun. Cala jian kien ji, cala jia si tangkor jie, ni zun ma hi bara, cala jia mi kyo. Ye. Cala jian kien ji, cala jian ngu jie, nang kor de, ji ngen yu mi ma hi bara, cala jia mi kyo. Nga. Solang dang, du lu bi, nio ki zang ma ma zui ba dang, nian ka zang se ma zi gong, cala jia mi kyo. Zhu. Bala wi, jiu ki sui bi, jiu sung bang zhim dang, zhang zui bang zhim. Cai jiu di ki di sam, yana, me da tu si ni su, din jia ji, xie ta ma xie gong, cai la jia mi kyo. Du, ka ga bi, dong lam dang, nio ki la, cai la jia mi kyo. Ji, cai la jia si nian zhan du, bala wi, ngui bu, yue ba dang, zang se ma xie bang, yana, din jia ji, xie ta ma xie gong, Chala jia me kyo. Ge. Nian zhan de, me xue me kyo bi ga se, chala jia me kyo. Ge. Xie qin ba dang, zhen chan ji, nian ki ni zhu sa bu ma xie bam. Yang na, nian ka yue ba xie jiang, nu din jie din jia xie ta ma xie gong, chala jia me kyo ba, jiu di yin. Ni. Me xue ga yu za xie gui bi, din jia jie dun qin, gang yu si na. Dang bu. Dian jiang gen chi lan lu ren ba de la dun qiu xie gu. A lie xie yu jie dian jia du dan nin bu xie ba dang. Dian jiang gen chi lan lu ren ba de la dun qiu xie ba. Men ni li gu ka si zu wa. Li yu jie li dun men na xie xie nin bu ji xin ni. Dian jia xie ta jie ga gu nin bu sun gu. Nin ba. Cong lie xie yu du ca la jie me qiu. Cong nian dang men nan dun zong qi si la ca la jie me qiu. Sun ba. Chala jian kien la, li to la qir yu gu. A li cin bi ngi bar du, jia kai ji so xiong xi ba dang, yi ju lun bi chala jian kien xiu gu ba dang, chala jia ga mi sa li ri ji, go xiu la ji yun kien xiu gu. Yi ba, chala ma ji gong, bar la wi ngui bu zang ma su gu. Chala ma ji gong, nian ko jin bar la wi ngui bu din jia yu sara bu gu ba dang, bu mu to ba na la ki yu gu. Nga ba, Chala jaga mizun diki jadi si gu. Chala jaga mizun diki jadi si gu la. Da sun wa yang gu di si gu. Zhuba. Chala jaga ji me da yong su su gu. Chala jaga ji me da yong su bam. Yana chala jasa zama zuwa dan kya ji. Da sun ya bu si ni. Nian ka me na yin ni jadi. Mi xuan ji ni cur. Mu tun ba si gu ba ji yin.

Chuba naba, tamzi wu nang gongsar chio jien, dugu longju gunin zambi zashi nyumondara, nga langi pe siwi jindra tongni longo dunju tonga kowara, zashi myndu si jien. Zanzi tong dienbi sinru naba zo, talo na pe siwi jindra tongni longo dunju tonga kowi gazong ke nyumon se yin la, longo dunju la rin pe je shu gongji par jien je, lambar shatar tong jinsu si bi lo si ju yin. Tere nga zui le mie je samtang yin la jiong xin, zha xi je kan yong yong su yor di. Jebar ka wii du zon de nyam de si jin, du jin de nyam de ga dong si jin.

chuba na ba pe shiwe chinjo to ni ta par molo dunjo dungi ren ge pe je ri zer xia ja pe ji chue zha ji ji ba ji ma mong bu xiong yue jie kong zui ga wa dong de long xin be ba la ni jia rong jia ka wi jung de ni le ge ji jiang zu yin ba zha zui xi yue kong zui sa zhan jia lan de jiu ni dungu zu wi nong zhen ni bi yong si jie ni Marei tong durei jie qi ju ngui bie, zhang ju mong bo, jia ji mong zu jie, na wi sui tang, yin ji ju de per yue.

0: 他国卡基曼顿春雄个车站到位写过丁在北位国所营向了林清晋南顿起差能先说大家来空年年子变色了你对让雄将登位结束就王军政个拉萨中心措备学习学习人张文武接把东雄门弄话者王军政个让雄将登位东使用个策略呢张文武接把了个策略性中心措备与人村不要去列顿了接受弄话了突击切去把人 Konga, Shijabshuji Xi Jinping ka Gangjong Santo tong Pech Mamang la Tsewa Zamo Jiang Yobi. Nyi tong nyek zang a luyn dawa jibar. Shijabshuji Xi Jinping kong ngomi Zhongyang Guzab Tsobi ne chide. Pech Rangxiong Jiong unye ne longo Zhujiu Kwa ra Tengzhi Hyoi Shiegor Hyungno ni. Rangxiong Jiong Tengwi tong Siyong ni Hyubi le duen nyan zhusen pa ma zhe. Songhe Gechen Nongwi. Jiong Yong Jie Merika ka leji Mangcho Tsu Zhonghua Meriki Tuen Tsoba Nyam Do Tuen Ni Zidug Denbi Pech Le Tsen Sarba Zombi Kwe Sem Tong Sem Kuk Pi Yue. Rangxiong Jiong Tengwi Jie Shijab Shuji Xi Jinping ka Pech Le Tuen Kola Nangwi Ka Gui Gie Chen Tong Dui Rab Sabi Tang ka Pechong Zie Ju Kya Zong Tong Yang Da Xio Yong Jie Ji Tong Ni La Dar Xie De Dian Ling Tong Kung Pil Xien Kam Ta Sam Top Chi Ji Tuen Chen Ye Tuen Chue Xia Ju Ra Tam Zin Lui Mi Xie To Yuzhin de kye tong, buida gongpin rojiro chumdi saba zam meche pa topjiro kwedik tang yu kyesung ba zhe. Wang Jun zheng ge, dun yun rinpun nong zhongxin choba yi, Shijab Shuji Xi Jinping ge kagyu gongdun kye chen la, lo zhong tong kwa ting zip long ni. Dui rab sabi tang ge bèxiong zhe ju la dar dun chun nian ting xie de. Bèxiong peji tong wi shi yong chui khurda hiong ni, ka de bèxiong le dun dendik bè de, bèxi ban jor tong shi zo peji ge ngui hiong jin yu. Zhongxin choba yodob ki wa tong, che dun nui ba kye mo den yu la. Bèqiu tùnkòng pùnsòm chòba tòng, pèjì tòngxì qiànbò dènyù gè sòngba tòng zhà. Zhongxìn chòbì mù tùy dè, ngùi zà tòng ngùi zù gè qiàn nyam zìng jì lè qià hòrdà nùn bà tòng. Ngùi zà yì dè xòr xè qiù qiàr tòng nì. Qiàn dèn jìn tòng, hè bà jìn, nè pì jìn jì jì ngùi zì xèp jù yà bò zhòb dè. Zò nì qiàp gòng jì ngùi zì nian kà sì gùi bà tòng. Zhong qiàr tòng zhong dàn zùk chùn xà jù rì hùk jèm nì. Rìm zù mang yì yì rì gùi zùk chùn nòng hòrdà hùk tò. Bèqiu qiè qù nian bà tòng, cèn rì tòng tùn bà rì gùi qiàp xì dè. Zhongqir tong zhongda jian zu zhun xia ju ro xiuk jia gui ba. Tuen li rinpa xia ju ro xiuk jia mni. Nui ju zongmi tuen li pi ji tong ju su, sardar tuen li xie xin xiuk jian xie di. Ding rab jian ju tuen li ma la zhu ba tong. Tuen mong to jie kip ju nam zhang kie mo tong ri tu xie ni. Bue chi tuen kong lei qia de, ban ju lei qia tong pi ji jie lei qia ren juwa xie gui ba. Zhongyang ki li jie gen zhi chao tu kur de. Xiu yong tong tab la mang bo ju de. Bue xiu nam zhang tuen qiu ya po xie gui ba tong. Le yuk tong hien ten pe te ne pe shor hoda xe ne, mang tso le yuk top jor ne chik xe to, zhong yang tong san ni war nyam le xe pe tuen ya po xe go ba. Pe cho cong nir ku yuk le su tong ni, xeab yuk ya po dro ba tong, go gab zong po nyam cho xe de, bu da gong pe yong jor gwe dik tong go ba che che tog zhe no wa zhe. Zhang wen wu ki, ke le pe ji tong cui ngo zhe no wa tong, rang xiong jong teng wei je zhong xing cho bar jab shu no wa ra to ji chi xu no wa zhe. Kong ge, zhongxin choba tong pechoo war nyamli mangi tento tongwa tong, bar tong jachir tong yu. Zhongxin chobi Shijab Shuji Xi Jinping ge kagwe ge qianji gongdun tong, tang zhongyang ge tabju gudik ladar dunchu dingzab xe ni, zhongyang keli je kebsi je genzha chadu kuwa tong, tunli nyamri tong nyamdu kurju xe bi lekya dun de, shiso rinluk ding rab jen je pechoon saban zu chun no khurda xiu to. Pechoon yurin de kwe tong buida gongpi yongjur lekshin buju yin xe sung ba zhe. Rangxiong yongji uchi wei xiu chang tong, Zhongxin chobi uchi, wang kwa ju yung mun la lian du pebi ba zhe.
1: De lu ne, pe qi wen qin zhu dang ni, lu dun ji duan a kuo wei lu qin yin. Lu dun ji duan a yi kong ge, dao nga bi qi ni ki za su ni, gan jiong san to ri xia rin za ba xia ri. Lu dun ji duan a cun, zhong gu gong chen dang ge uchi wu, pe qi mo ri ka ge mo mang ji, xi dou niang nyong dang, tun zhen bi teo xi di. Se le gong xiu ji, ji qi zhong zhe zang yu. Lu ju yi leng yin ni, Gai jing ning jang xu di, bie bin dun du xu, bie xing wei qing zhu dang ni lu dun ji duan a kuo cang dir, ngan zu nyang du bie xing wei qing zhu dong a tang, tu zhi sa ba xiang bi, lang ren la, xin zhi nang du. Zhi qu ngu jie qiang du zhong qir, zhong da zong, gang tong zhong zur, lu dun ji duan a yi gong du. Zhi qu de ni, mi na dang wu zi ji ye cang xing yin. Jie dong gu jiang a ju lur, mi jie gong bu qing zhu yong qi dang, Zhong gu yong la jing zhu dong ju ngun ju tui qi, zhong gu mu mang jing zhu ma ki pe du bong xue xi yue. Zhong da zong gang to zhong zhu ri jia dui li duan zhu ka ge zhu mu ga zang wa mi, jie dong gu jiang a ju lu, da wa qu bi ci zhu nin jie tu ren cang su. Zhong gu mu mang jing zhu ma di qu ji bi ngun a yin la zhu ka ki zhu qu zhu ni,

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
chen mambo di nyan de ndipa la teni ane teso gu chere zina ane zu rapa gomb ane nga zu mik teka de kuru nzan taba mik teka da ton tupi ki tenre gita zu rapa teso cha yung re zi ya chet cha we ge dintre teso mambo tsopa la teni tama la chere zina ane nga zu mik ton du yuebi ge ane gomb rapa tenre cha yung da gu dus da peri ta ten kong re zina yike ndipa la cherpa na min ratun rapa nje yu zini ta dul dintre nang yin ki 민생인지 dāl māmbō jī ndībā lā tēnī gōmbu trāpā nāngī jī yīgē māmbō jī tsokpā ndībā lā tēnī anī mīn trāpā rē zi ār bē dā tēnī jātōng tēnī rī tā tēnī yīn bā yīn zā anī mīn gī jī tē tā dōdō chē rī bā rī zi anī mīn gī jī tē tā yīgē shī wā tēnī yīn dī lā tēnī yīgē tā mīn tēnī dā anī kō jīn rī gīn rā bō jī chā dī yī yīgē tē mīn gī jī tā mīn tē yīgē tē sō māmbō jī ndībī gī ndībī tā tēnī dā lā nē ndēnī jī lā tēnī Tendir ta tanju ge tsa ge tsin dala yang yang ji tibi doji ge ma kanise me lo gonon ma gomban jeyu bi ka tsala ani jinju chubo ma gu na tenju ngo tsam ten bi min da tenju chepar na ten bi tsik na ten bi nga ge jepa ye men te yigi koni mi yu hi mi ge koni tsi shu ni tsi ge de na ten bi so se ni tem sam bo ja ge gong su bi ge tanju ge tsa de da ani che che ya pa ta bro su ni ani yigi chi chang ba de so te min ju bi ji tsa ma to de so ge tenju ngo tsa ni ne ten te ge yo ma re Tendil yige chi chamba ke tuen tebi niba mepa de ane nga su ta pe kanjien ba chi tene ta datrik na yag nono ku tomo mayan ba ken detong rabo chi cha de ba chi Tendil ta ming chig na ta man tanya ta yige nyi sa nyi chi ndi go go man tanya ta yige nyi go go ta tendil haba yige sim ye nga tende nga su ndi na cho go Tendil ta man tanya yige nyi sa nyi chi ndi gi se ba yin na wana man tanya chi nyun ta kan digi bi ige nyi da kan re se ni nga su chua chi ngur wa ta chi nyun ta yan digi bi ige nyi da kan re se di la ta mi chi yin na chi man ta yan ta mi ge tang jin ju nyi da ta cho gu ten re ba yin di ani mi yin na man ta yan ta mi ge da jin ju nyi di gu ta pe na nga su pe ji ga na hyar da rang da ni da hyar da bi na hyar lu na jang hyar de wa de ko ka shu ji ngo de ngo hyar shu ji 가쇼되지고 혀르스기비 그 잔데가 샤쇼지드니 대니 모드 된거 랑의 랑히비 그 잔데가 최당 랑히비 그 랑이지 랑 다니 되게 대니 모드 된거 나사기 니다벨은 선바이나 아 드로니 센스기 니다 다 대나기 집에 차게나 아 나소 사마사지다 아 계차기지 카다 아 나랑가 나다 최나는 추디비 그 냐다 아니 나로서 현지 그 따다 대소 초마 능히 얘기 봐 이나 초마도 저러잖아 다 많다야다 얘기 있는데 혀르게 혀르다 비인지나 미기 혀다 진주 자스 랑다 비인지나 미기 자다 진주 나 니다 비인지나 미기 나라 진주 사스 오나 사제지 카다 나랑 그 나다 치랑 그 냐다 다게 따라서 바라다 따라서 바 대소라야 파티 바이나 이즈고 토니 카다 나다 냐다 비 대소데 이게 찍다 비지 차도 열대 왠자 대소 때 그 미인들 대소리 치르잖아. 그 미기 되기 지스 진주지. 딱 네 바로 여기 봐. 네들 카세 지스 진주 아래. 나세 유카스 진주 아요. 천왕이 냐 따버리네 진주 아요. 라다다 따 따버리는 소리 많이 인지나.
ngochen ra da mi ki ta jinju ha wo sun chopa shi den den yin ta jinju ha wo sun chopa shi den den yin ani hyar ta be ni na mi ki da jinju ten yin di pa la teni shashu ji teni ngoza ten ba a ten ran ta be ni na yi ge ni ten yin di pa la teni ran yu ki teni ngoza ten ba ni ki ba te ga ndri ki ni ji teni ngoza ten ba ani kha se ya te ki mi ki da jinju yin di pa la teni ke cha ke ji kha ta nga rang nga hi ba te la teni jinju nga da ma de mi ki nga da jinju nga ni na di pa la teni rāñik tēni ngōza tēnbā. Ani ñā tāpala nsōmbā yinā, mī ki ñā tā jīyū āla nindūpāla tēla tēni, chē nāngi ñamu ki ñā tēni ngō tēnbā. Rāta tā tāpala nsōmbā yinā, ani ngōchē tā mī ki tā jīyū āsa ñā tā nindūpāla tēni, ani sōchā tāk tēni ngōza tēngi. Sōchā tāk tēni ngōza tēngi. Tēn tēngi nā, māntā yā tā tē sōla jīyū shūki pāri. Tā kōnti kēpā tē sōla, ā yōnā yā tā āntā tē kō yīzū lā kō dūyā pāshī. Tindra anta izula dipate ta kesa chi kasla ani ko diga pare tindra ta anta izula dipik te kesa chi chi yung thoma chongken de ani ngolo za lo den khere cha de ta ngolo za lo den khere ko khori gen zebe ge dai nyen ko dipa se ya tig no la ani changpa phla anta gi chipa bduk che la pang se ni ta mi gi ko changpa ngo jin do jin la sa ba ka me mi gi changpa ti ji ngela ani plus de nginju yobikasla ani tesola chere nginji minji chere na ta ni sndrugo res nginju ade ta izu ni sndrugo res ta deli ye tsikpa budu chen na pa na ta ngojin yoe ba tini yang gila so ba tini jade pe tesola ani nginju a thona ta izu la ko madan na de res izu la pa pa kyo izu la du ya pare du res ani ko sun ta teje gomba de yaya ani shil ani yang ji tribi doje ke yang ani ngan so te likhi jembo ambo ta njuri yore likhi jembo ambo ko nana ya changba phala anta gi guchi chin do chi la pang se ni wa ta changba ga phala phil se ni njuro wa tini mi changba la tini nju yobi kasla anta de ni sun drugo gres ta deri ye ba ga ani gi gi kyan jema naro wa yang ye da ne ba tini ngo che ndo chen la so ba tini jerbi ga tini jinju a thoba tini ngena ta teso la jinju a te izu la ngis ani madin and gres izu trugung mares ani ani gong ge yang jin de ngo lo za lo den xire ge dai nie ko di ba ge nong chik de la ta khu ri ge khase bo go go ni ani man de ban ze ya ba den de ta den de ba yin za ani yi ge ge la ne khorang go nong la ya ti ti ti ta ta ge bar de la ani chang ba phala an ta ni sun zwa ta ani gu chi zin do la so ba ji de so la ani an ta de ko ro pong ba ge ani yi ge ge la ne de ta jijir go thoni ta noi khan sum me ba ta de yige nishi ta de mase pa ga ta mi gi ta jinju ning go thola ani ateni ma gi zoni ta teni ngi la nginju jer ba ani yangju jer ba ani mi gi tela ta rango lango sango ko teni ngo chen jer ba ani wo la ta ya ta ra ta la ta ko teni ndo chen jer ba ta de ma yin ba ga mi gi tela ani ge gi han jer ma na ro ko teni yang la sa wo jer ba ndor na ta nginju ta yangju ta ngo chen ta ndo chen ta yang la sa ba teni yige ma po ji ndi ni ani mi chba te ta ha chang ga ma mo ta pe na na xia ji ne ba ye ne ba ba len chue ba yin na xia lu ne jang ne ne shu ji de ji ngo zang de ne ji bi ge min de deng ye de de ta ne ta ba len chue ba na mi ge na jin ju ba ani yang a xia ji u o yang xia ji ji o de yi ge sun di ni ani ne shu ge de ji ngo de deng ye de ne yin ya ta pe na ser ta ba len chue ba yin na ka sa an de mo ser yi sa yin na ko mi ge sa jin ju ra ni ju ga de la yang 에제바스 고 이게 옌디바스 되니 물 따블은 쳔 바이나 다음 가케 중거리 인거리 힘이 니주 다 미긴가 아니 양 협치 긴줄라 양 이게 옌다 되니 내 답을 세다 응을 힘이 민 이게 옌디비디 민데서 그 양 라랑그 다이그 아니 된데 체르세 된데 좀 오데 아니 곧 땡겨 되니들 내 답을 전이네 이게 예레 그 아니 치치 찍찍비디 미스 다 되면 치치 니 사야나 니 인치 치치 니 사니 인치 디비그다 mimo boy pe na lakpa ta ban chhe bai na la ka ye lakpa chhe bai ma na la ka ye la na jinju mi gi la da jinju gar pai na mi gi pa da jinju ar mi cha de ti ni kang ba ra ka da kang ye kang pai na mi gi ka ti ni go chi ra ti ni jinju nga pa ta ban chhe ni mi gi pa da jinju ar ti ni chi chi ni ge ba ti ni go da ta yin chan do wa chan do wa hi bi ge dandega chando ju mette ji deni ngo zam deng yo wa chando wa se mi de sa de da ba le se na chi chi sum chi chap
ཚོགས

Manda me bie za tong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu ye bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi yi xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Chubo naba, ngô chi song wii nangka tang, chô xin jian bi niwe, yang xin jia chi wii sa jia tang, zi xie tan na do bi, chi ngui chi jin bi, xun nui jin jik ten dara, na den rik zari xia jia la chô wii pa jo mani yong zi ken yu bi, mre jin bi, bu re nan chô xi ba ni, ge chô xi la, ge jia xi xi ba ni, le lin xi bi mre xie de zi yi yu. La bar de bu xi wii jin rui tong ni da bar, dan si wii no, rong yung jia sa kor gong sir chu ji, mre re ni tang, jizu xia te manyan gongpar tang nyaba sochu xiong wii rizu junzi mana bar chan mei bar jisen tang rizu zamchu lingbang yong ruwi tui tap nyabar jindu xie yu dian na sindu lingji na dingdu tapche chiwi nyanjub dingbe lezi xie to zubi sinu yu ba xie

0: Chubwa naba pechi, monsar juzi rini na, ngazwi mara ni mara su junti, juja shindu ninja tsuwi, chichu ngonshen, monsar ju ngonsar dami shobi juzi shi yinla, tena pere bi, gaji drabja shi ju yin. Dar mara itang sani ji, chichu sumo dinba tang, chichu riba tang, loju riba, monsar riba suji shimju tila, yada mi bi rintong dinyo. Gujru tazi tong na, monsar ngadu zare shi yinshen, pe siwi jindra tong su, pe ji monsar rini te parji tang junzi nongken su, monsar ngadu ki zare tong, tang ki yong da bi si ju ni, zang da drewi, drada ji pinu dinbi jizo ji namba mogo xe, sadar sabar nong yu. Tena ngadu, dendu jaji monsu ji, naong sam ji dichi chunbi, gujru talan shi sento.
1: Simo lenge, lo sa trashi de lai! 都在那,